no ano de ɔka ntam a ɔntoɔ ɔyɛ kɔtua ma nsa ɔda ma nsa nkɔ ɛku m'ani awu nyameɛ ɔku ma ɔne awu nana wɔ ha nana wɔ ha nana wɔ ha wotu neɛ

pa wo ko invest nwoma akwa wi pa wo na mo yi akwa no special fit pa wo ka best say wa dunya ne no ene ne no wan no hwe se ho no awen sa wo daa ya no wo ko no mo san nya mo bon san ntun wi da me na mo ka se wo tie assembly wo roman for eti ba ko si se mo adu no wo